0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moaia me mtau sai no tato to sil fa il mang of so se fu lu ngo paul el ne is phone. Ta lo fa lava Samoa, ma lo se fu lu ngi ma ma ma tafi. Usi mai lo fa phone e telefone ale lima tolu tasi pi ai PMN ya te ro. Ile so lua aso fito you lai, lu a fe lu fu lono. Wo fa ana wino ni tae tae vanga fa New Zealand first, na fionga va vasamana ya Winston Peters, se fainga fa avai fo po le policy, e fa ata puna aia ya te tau e pano tai, mo na utangata wa umi ya ina le citizen in New Zealand. Ilalo tu la fono lo yei nei, so se tasi walo ilalo no fo mau ilia tunu umo se tau sanga pe umi ya tufoi, ilalo lo na visa, ele te tau na tu ole ya tunu isa taimi, e yeila na ya te tau e pano tai. E au fia ele vaenga la tu olo umia visa fa ingarbenga, visa onga, fa pia tanga tu olo umia ina pe mita no fumaun. Pe ita ina saunua wa wasmana ya Peters, ole panota o se mtafa yoi taua. Ai la tu o tautini ole la tu fa maoni ya New Zealand, ma le filfilinga mausali e avea New Zealand mo la tu ainga, ma le la tu lumanai. Ola sfrai nei ole atoa ile lima tau sanga talo ni whaamuna tuina le matariki e pei o se aso malo o loo whaalawa i tele iau Aotearoa New Zealand. Ole amatalia le nei aso ile tu male anganu o Maori ile tafa o ata po le hau tabu. Ole awhaia i taka parafau i Bastion Point e mana tua i la atoa o Mali liu fa apele sauni aina o mea tau mafa i fiso o tae mafitu o le matariki. Ole autu ole nei tau sanga, ole matariki mo tangata uma, matariki for everyone. Na faaria le komiti o tapenanga, eto otele tangata ole aa waile nei yaso faa manatu, aile na o tangata fenua po Maori. Na saunua fo le polo ofisa faufautua ole aso ya rangi matamua, ua tele anga nuu, wala ato faa manatu ina nei le matariki, ya tu nuu ese ese ole lalolangi. E taunu ini usile le asfraile nei le asetinga le pale mio initia Narendra Modi au taumafai ni usile fa mautu se malienga mofi fa atawa inga sa oloto male atunu umalosi ya asia. Fa ala wiloe le pale mio sunga Christopher Luxon o le nei asi ya singa o se avanoe fa manatuwa ile ngadule fa atasio ni usile ma initia e tufa mayai le manuia male saunga le mumo tangata wa tunu elua. Na taa wafo ya Luxon wasi itia le nei mafutanga ise isi la asanga ilunga atu. E ala ili malienga mofe fata wa inga sa oloto, ole ama wai ama noa fa inga alu inga fau. Si itia i oloa au ina atu ifafo, ma faa malo si ya ili tuputubwae ole tamao a inga o New Zealand. Ole afa ala wilo anua iya le komisina ufiso uta inga faa le nuu ya Dr. Melissa Darby, se ta utinonga toi faa fau, mole sa olotonga utalitonunga faa le lotu po religious freedom. Olo toi fa ama mafa le komisina ya te tau o tangata le neisa o lutonga, ono o le tele o mafutanga fa le tapua inga po o faith communities, olo o fea ngai mafa au soosonga ilunga o penga te failangi po o tangata. E ui e na o le afa o tangata New Zealand o fa ailoa elelo lotu, ai peitai olo o tu mau pele fa atua tua le te o tele o tangata Kiwis. Na faaliele ampasa fo Amerika New Zealand, e faapea, ele te tau ya tunu o le Pasifika, na faa moe moe mawafua mai fiso swani, e au noa mase tongi. Na faailoa e Jared Anawali, lo na fia lapita iyo tunu o le Pasifika, e winga le tali of fiso swani mai saina, mani manatu e toe mawama yei nisi vaenga se tele. Peita ina iya taua, o le tuulanga fo eleza ye Amerika, ina utaofi fiso swani tu usao. Ai avel fa mamafa ili si itia ino pisinisi sa oloto ya tunu utawati ya epo third world countries. Chariot Novoli ole amepasa fo ileo Amerika iniwe le atukuki masaa moa. Malitano fa aiu. Wasauni ya tune ileo isu saa moa ito olua ta mapesi opera ili fa aiu ngole tauvanga apesi ale kirite kana wa song kwesi Wellington ili fa aiu ngole vayaso. Ole tena o Jordan fonuti fui maono, ma le baritone o faamanu fonuti fui maono, ole to olua mai le uso to otonu o filfilia le semifinals. O alo Samoa na tutupua e Hastings ma au onga le universite o Waikato. Ole lato tina o alofa tulasi fonuti e onu sifurutasi sa utanga le soifua, na ia musu ya ina o na alo ipese la wiloa e pei ole The Sound of Music ma le Greece. Na avele faftai alfa msino litauvanga ya Frederica Vaughan State ili tina o alofa ili taaleni musika alana fanao ilunga ole opera stage. Sa mo telefona ole ne yasu manu telena lau tapua inga ingopulea Maria Makelita tuu soifua.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai ai, e lolongo mahofia mai he mataka moana luke luke gelantea mo tauturu ke he. Mga honi. Ai.
2: Apurai.
3: Tōta he furufluala he leo he nena lei he lolongo.
2: Koe tau sehe maha ia mamea.
3: E.
2: Ko bia ko fua kaute ia ko hie kisie ko ki tau sehe.
3: Ne, me take ko koe amo nei he he litio.
2: Tala tu foi eu amo nei. Matu takia umoia, me matu vifini hana. Ke uniuni kudu diyo. He mongone mouia I hana matu vifini. Lahe ka bisinga hako me matu vifini hana. Si matu takia anga iha mautoru, me matu vifini hana kwa mwari yatu. Takaliveke la umakitanga, e matu vifini. So ke mena I hako ni lahe fakafetui yau, me matu vifini hafa ama. Boy, ka matanga si moria tua ia. Tai hane ne matuta ke ngai au. Boy, a fuk. E ai ngaro, ai nimo, ai si aki e tamane iau. Boy, ka matanga ha mautou he umbai se puhala roa. Pese ne mamau e tau nono fuanga buke tata. Tai faka ua iau ka koe me fama. Ai fei tama fuk I ne ka hui hede diau. Ke tau hea tu umbau ke anena, pangaro faka koe ma anena. Nena lei, si nena lei, ni he fuwa tau, si fuwa kau hifu. Ko mena I hako ne whaka oia ka kwemba sama. He mātu taki mai au mo koe he nanga hale ini le weke koe matu hifini hao me magitanga. Si haneia ngai ana koe ma whaitama. He mātu taki mai a ngai a koe jau. Me whanau, ai si aki e koe au. Mahe ka mata ngai a koe. Mena I hako ne whaka oe tu mau a ka koe. Mwe liong yao ke monuina hawa chino mafaitama. Kwe mena na yao kwe liong ka po ke monuina. Kwe mpese mamawe nofuanga hawa mafaitama. Kwe mwe liong ya kitubu watu ke matua ilunga ke saka monuina mwai. Hata utu, hata uchino. Pese enofu mamawe mamea. Waka ui yao chifaka ui kakoe mwahe kamatanga ya. Ono na kekoe kwa mwari hata matuifini. How he must take him well with Hano, she hoko me and I told two way Monday. She had no yakoe, come my take a fan of folk. Be he a quake, Hana Ina. We have gone at Tamana going, I fook in Yangahua. Be any may I see in a fook yen if I know a fook. King a hoo a fook a hug, he did yoke him to take it to my quay, ma'am. Kamoya, we have got old tile of the aquam to fuck to cook for a way out of your quay to run. He ka matang ha do to a fa fi tu yanga. Ko me na ne ni na ba me fa ka uye ki ha do to a fa fi tu yanga mo he ka matang. Ho ku me ki ha hune fu. Ai ngaro ai ni me ko ya ma fa itam ke do me na us. Ha e ko I nga na e mo ni ha na na I ne ha ke hi fu ya e mo ni. Ai lo ke ho ko na ka I na ai nga ke nu me la ha ma ma. Ko an ko na ki de ko ai nga. Ai ane nege miro ka soru monga ina hau ke tara soru mongu ai no ke miro ai nga ke fano ke ha a ko tara nga te ka tu tara he dio si hau tu mo ke le dio ka ha na ni ka ga u ya ko kwa ma faita ma ki fo ga u tu bura ni ya ko ko ko me na na ha ko ni fo ga u ya tu tu mo ga ko pe si ai no fo ka ta ma ni mo ye gi ni we ona ko ha ka ta ma ke ha fo yu ke re ba ga re Mene ne tupu ka aua ni heo hoko si whanau gini we. Ke aua ni ai hake hoki au. Ke au ke tamana. Ai hake au nofo nau hini. Ke ke he haka o haka taua ke hea ke. E wa piu tau yo he hake gini we. Kwa nabate he nei haka fua kau he hake gini we. Kwe mene ai hako ne beo kufaka ui au. E hoko hake haka tamma me bangarele ne hake. Tau fai mena kele bangarele. Kwe to mene ne kele ka hae e oo. E o whanau, o rangi plikori, kwa e mwanei lafi me makariri, me te uha, me e fuki. Kai whakaui ka koe ma whaitama ko ana, mwai he to tūra mātou takianga ke hoko mai ke ahoni. ai ngaro ai ni ma ko pese me na fuge o kyo ki ma fai tama ha ko le wa te ka hanga hua ha o mo he ka mata ga ai ro ko hai ka ma tu ta ki ke tunga ko e ha na na ai nga foru mo na ala te na mo i nga foru mo ti mi ta ki foru mo
4: Kalong, Kau naik macam aku pun ini nak fikir ni. Haka fanda kau ini way, nenoh ini way. Umai lah ya kau yang. Tapi muka yang mungkin ini fikir sejauh tu. Biar ni kamu ama, bayi kamu ada ke afi ni political ni dengan aku religio. Tinggi tengah kau emak political. Kita amai dengan orang hamba muam kau fikir. Ini orang mahu hamba muam hendak nama. Fanda aku ini. Nah, ayo leh imui, ayo fuap. Tolong omai fuap puk hak. Kalau mahu saya kama. Eh, begini kita kiamu akia.
3: Eh, fahamlah lah mana nak leh, kalau mahu nak leh, saya fikir fufur frolin ni.
4: Haku. Monui lah tau tolus.
5: Ya,
4: ko. Mahu saya kiamu akia.
5: Eh, fahamlah ko.
3: Put number three on.
5: Aiyah, macam tu kena ngah kau tahu mami hendak tu mohon nali kami lapi hi ni kah kalong ngai lotong ah, bani mesti lotong ah, mesti loko lah, mesti lah he hingwa, tulah hingangau mania, kai muhaya hane elolong ni, tahan tu kita temu kau mohon nali fakau fakamua kehematu elolong ah mai he hawa mata kau bahafuata aku pu women's.
6: Koe moa he kaina no whamau, koe mohemisi a ia he tau mga whaa Pasifika osi. Haia, koe mohemisi nai, koe whakamori hane whai he whakatokaanga nai, he awa whare, awa whare. To whai hiki anga i damu moui hātau tōru, hākoe prokalama nai he Central Pacific Collective, hākoe tause tau kaina tau mga muka mā tau tōru ke tau mga whaa Pasifika. Uta a e lakaanga whakamua nai, ke moa i kaina hau. Si matutaki mafisi mai ke iloa falua mena ne late e koe ke iloa. Ke kise atu ke hekupenga hila cpc-homes.org.nz po ke telefoni nākai, walu, nākai, nākai, ua, ua, ono, ono. Koe numela telefoni ke vilu ki ai nākai, walu, nākai, nākai, ua, ua, ono, ono. Koe whakatari ke hā, heke mai kai ou.

0: Mai kena rai ki ke fuka ke tala hau mai po ke fuka mama mai ko hai alo toru ni ngā hua ki hile tāu mai ko hei ngoa alo toru to fuka holoang ta tai kā mai to toru to fuka holoang hei pia meni wī
1: ai mama la hiau malolo ka hilo hiau ko poisi etu a ko ia takitaki si kisia fuki ai a James Tafatu hahai ai fuki e wharua matakainanga ni longoni o he poia ka ha ni kaua unoa kai tunga ie tau lawe lawe whakatangata ka ha koe tu mena tunga na tau tūru ka ha malolo ngā hua kai ke he hato tūru tau ngā hua kai fuaki e wharua mga aho ke lati imu te whakaoloanga ne se ai maa malohi au ke he tuanga ka ha kai tōra he e furufuruala he ke sia alo tūru ie tau matakainanga ke he pūri he poia mua atu ke he taha tupuna koe tupuna ko e matu fifini ha a pui sietu ka ko pui pui hana ingoa si tō la he furufuruala and I think that's the oh whakamore mora hepe de alero mone ko e taha mena lohi nei ha ko e whakawhitui mo e matu fifini nei si lo si koe gise koe tu atu hau nei koe tu fai e hiwungo fulu hana he tau fuu o me whakaonga ngai lau tōri tō kupu tuai ni we tuai ka ha si whanongonongo ka ha ke he tau ke he halo tūra tau tau la hawanga tunga na haka ekelesia ko tānoro simi tau mga hala ka ha ni whakaonga e tau wunga hau ka ha si tau lahe furufuruala mo halo tūru a tau tali tua po ke tau tali tonu ke he tau waha ni whiakia ki he tau tu he tau tu puna ka ha e tau mumu ia hoko me ke mga hala ni si kai kai tōna he furufuruala he he whai anga hau nei he po ia whiriwe ia mwe wholua matakainanga ni we ni no nofo he motu ia he maanga ia sorry
0: he maanga ia ko Brisbane if how on o noanga whiwhi he tala tala hau tolonga nga ia tūla tau matakainanga ni we ni tā kele atu ke he maanga ia ko Brisbane
1: tolonga he tala hau mai lau tūlo lau tūlo ka hakai tūnga he a whiwhi ia ai tokolonga lai kai haha ia i wharua whai anga hau tunga ia e tau sipoti mo e wharua fusimasini ki si a e lau tūru ka ha a lau tūru si maame au ma lolo tunga ia ka ha Gold Coast ko e tūla mai hawha ka ha ma mao ka hai tau mada kawi si whainga he whanongo nongo North Brisbane si pehe mo ia a kautau tā lini ka ma mawa mauturu koe nofo mauturu si lori mea ke mama hawhi nofo suka matakawi ni koe self si ma mawa ka ha e tō oanga halau turu ka ha he o mai si mreia eno ko mameo e ko pihia ni ka suka tunga ka hape hake mai i whi hifo mai nofo shoa ko hoi tō kawa
0: ia morea ta whalalo horo atu ki a nana i ko North Brisbane
1: Me ko langa ua ka hani we to hoko, I mean, ka fuafua pihia ka hama lolo. E whi ma ma waki halo tūru ka ha. En asi kai tunga ia, tokolongi halo tūru ne whakauka, tunga ia ka ha hakoi mahuinga ka ua furumali me tau. He whakatua e matakau nei, si mai ke matakau nei ke whilanga o matai aki e tau matakainanga. Alo tūru ka ha e tau niwi ni no nofi ai. Si tokolonga fuki e tau Samoa, he poia, tokolonga fuki e tau Tonga, let alone, whai toke lau fuki, he poia, se tōna he furufuruana kaha ki si alo tūru e tau matakainanga Pasifika, kua mai ke kauwhalata.
0: Whai, ononoanga na kai alo tūru kaha ki tau se taha taha whakaholanga pia ki he moe matuta kianga mo pia meni we tunga pia kaha taha whiawhi ua tau se taha taha tamatu la po kai hawhi tu la kaha pia meni we mo leo ongo motu ono varu toru
1: whakau ke huhu malolo hokulu e huhu hao kai mahomo atu fuki ai haha yao kaha e whakatū tāla anga ia puke haha ia au ka hae e ono ono anga ia koe whanona inga kā ke fia kōri mo e whakaapa apa ha koe anga anga ia kā hea fiafi kai ailo eo ka ha kai haha mo whaama kā he mga hoa whaama e matu tiki anga ia whakatari ni ka hato tūru ke mga honi ko hoi e tiki fōu hato tūru koe mo uana kai kai tū matu tiki anga ia si tōra hi fōki ono ono pia malolo kai ki kua ono

Haia mai tama kai nana ko hoko mai toi tomo ngā hoki e tau mawehe atua iau. Whakau ilai mahaki o I tulu tulo ki am tolu ne whai hewani mai tau se tau whakatu tā langa. Mui vilo mai, mua atu fokia kai ma fileni. Seo hane whakalo falahi atu ko koe ne nofu mai ki mūtu ko niwe. Lau tolu ne kua eva eva mai whakakū ki mūtu nei ko ni silani whakalo falahi atu ki am tolu. Pia fokia mai hatu tolu tama kai nana ko mamana ki geliliu atu ki hatu tolu mūtu mōli ko niwe. Fia fi a pungipungi ua puke pungipungi ahofa yumu ki amunui na me ma Follow the finonga. Ham tolo kapisinga nei le tua lali mali toa ala lolo kini ki motu pavihi kua mawehe atuai nei no nofa ham tolo mwe munu ina ya fiafi.

0: Ai a pena e leo lolongo ia mai, he ai aonga te whānau I kiki, ne whai ngoi koe vai ne tō mai he langi, se koe taha lolongo ia ke tau sibianga lolongo, he waha ia, linga tau hewa whihanga, hewa, hewa tā, hewa ua, ana whina tunga iau he aonga te whānau I kiki I halamahanga, se linga koe matua ko amana ki puhe ke ne whase lolongo ia ke tokala ke liu ke matutaki he whalu tau ka pisinga aonga hako ki kisi koe hako na kei e tala hauanga I a hako. Ka koe mga honi, tō whakatoka I e taha whakatutalaanga mai he matanga hua matua mokoina ne kua tau se he mdakau takatakai moana, ne tau se tau whakatutalaanga nei mo moe tau tupuna niwe, ne no nofi New Zealand I ka mata mai he tau uawhi uafumaua, ke whakakise mana tu ke halotolo tau mui. Si amanaki ke whakatoka tu tahe tala he whai tapu ke halotolo whakaroanga nei koe PMA niwe. Si koe whakatutalaanga he tapu nei, moe matua ko sefata tangawai tau.
1: Koe hingo hako ko sefata pavare. Hayusi. Kai mo fa mui ka ha ko fa ta ale de mui ya su ke ngo he ta ne ha ko sol mo longa ta nga vai tau su ko uta di ha he ta nga vai tau ko hingo fa hiku si fa ta fa vale ta nga vai tau ko e to ma tu ha ko ko sani sani lahi hayusi mo ma tu fi ne ha ko ko tu yolo nunu fulau. Ai mau hai a moia se ko hingoa moia fukei a ko hayusi. Tui oro hayusi. Hingoa hana ia. Ko ia, me mo ia hana ko na whanau ia fuki Samoa. Ko ia haure ma teo whawhine hako ki niwe ke he mata sepo hongo. Ne hongo furu ma varu I tau tau hana. Ka koe tau niwe fuki ni ka ipehe ka tu Samoa. Fa pehe tau niwe. Ko tau Samoa he, no na Samoa. Ka koe tau niwe fuki. Kai no no fo so ki do lo fo hana ko ia ni ka hane hake ki ni we ko e matua ha ba toro ne ne ka ne fina to fra mua ki sa mua ko ta ko fi fine tu apa ko fi fine tu apa ne ta to e to fa feo sa mua ne nga hua kai ai mo e matoro e ngoa he to fa feo ia. Nga hua lau tūru ki tuapa si ta atu mwe lau tūru e tama fifingi nene hingoa ko selangi. Ta ate lau tūru ia ki Samoa, si nofu mwe ia ia no nofa lau tūru ke ia pia, ke maanga nā mita stepu ia ni hingoa ko ia aini we. Kaka mongo te mongo ia, ko seu, seu manu tafa, I'm sure it's seu manu tafa. Aia, si toka hifu mwe ia, si nofo ka nika haa mwa ia e tama fifine ni wea ia ne taatu he tau whaifeo Samoa ia ki Samoa. No nofo nika haa me tau whaifeo ia mwe manga whao ia ni seu manu tafa I loto a pia. Si pehe haa kwa kisia ne tohe e vewe he mongana wata maua mo vewe taha manga aha o ki Samoa. Si whakamaama mai asa ni poe pehe. Koe fua ki anga ia he kaina a ai ni we mai

e ma tu taka ma tolu ka hagi i roa ko hei tohi ngohe. Ka kai puha koe mong hoi ane whina tu ei e tama whiwhine ia ki Samoa. Si whanong mai a kai tunga ina dana a teo hifo mai a taha fuata ni wei hui whai malanga. Si whrewe ia ni ka ha mai a mo se lungi i Samoa. Si mau na laua he mga ahuia. Si whanau mai a tama whiwhine ni hingoa ko whawari. Whanau mai a tama whiwhine ia kai no i Samoa. Halaua, kon tau niwe manatu, kon tau niwe angaya na lawa nga. Si mau moya a whaware, moe taha tangata he nunga ko nunu fulau. Ko ia mai he, e I loto a pia fukia ia. Ka ai rea wana I loa mito, kata hai ai ke hewa hai e maa kese whaka mua anja sa moa, moe tivoli, kai whare ki whanga taha ia ne whatua I fuki I haia. Koe mata sepo atu mga ia ia ke whahia ke whanau atu ki he roto tāo ne tonu. Koe whonua he tau matua sa amoa hāna ia. He tangata sa amoa ia. Suke mga whao hāna toko ronga lahi fukelo tu. Suke mena he ia ke whahia sa amoa hama tūru ia. Mai he tangata sa amoa ia ne mau kia whāware. Koe tama whiwhine ha silangi. O silangi, o tam whiwhine tu apa, le ta atu he tohoi whiau Samoa, ia ki Samoa, kai no nofalo tūru whanataha, mo koe tangata ia, he funua ia. No nofu ni kaha mwia tu tangata ia I Samoa. Koe taha ni kaha mwia tunga ia tunga, e matu whine haka, o ia ni kaha ia ne hake ki niwi. Kakoe tau lafu hana, nana nofu, o si nalo tūru I Samoa, ai roa lau tūru haa, Ani wege o ki ei. Ko langi ta fuke. Ko e urua ke ia. Si longa te whanau ne whanau. Toko hong fru maua. Kai toko toru ni ne momui. Ka ko maua mo o langa varu. Ko maua te whanau ne whanau. Ha maunga nao hake ki ni wege. Hai ai fuke furu whanau ne whanau. Ni wege kai oki oki fuke. Ai la lahi ka ha. Kai whai hingoa lau toru ka ha. E mama se kiki. Kai maua ni ni suka menai hai ane whawhetata lahi au mō walu mō kani. Ai lo he whawa koe pehea ne te whawa koe matua whiwhine ha maua mō walu ko langi. Ko langi koe tau kese ia. Ai lo he te whawa. Koe piko ni ka ha koe tau tama keha maua tau tama. Ai koe tau tama ha he matua. Mana te au e tupu haki I niwe, tōla he mitaki. Mitaki fōki hake monui na ka hae tō mamatua. Si muka muka lahi a mautoro haka mna lahi fōke lang matai mai he tau lafu ho he matua whiwhine haki Samoa. Ko Areki, ko ia koe whai wala awasere fōke ia. Ko atangate ia. Si maua ia ka hāmu e tau kese he nakuisa hine ma tu whiwhine ako. Kai lahe lang matai mai ka hāke he tau koloa, tau kai. Hako ia ka tangatanga hua he Prince Philip I Samoa fuke ia. Si muka muka lahe ka hāmu I tūru mgo ia ki sia kai longa I tau kai ka whakawhanu mai ka hāke tau topasui ma tau kai kehe kehe. Si ki sia kai waha ia airai loa fuke tau niwea ia te mgo ia ke tūnu sapasui. Ka? Haia. So koe matua whiwhine haku, whamahani whuka ia ke tūnu I tō sapasui, ka tau hea mai ka hae matakai nanga mau tūri halamahanga ko Pat Ricks, a lole. E hoala Miss Leki. Ha koe tau mga whawataha ia ka hae mau tūri ke whahea I niwe e fuki. Si whamahani ia ke tūnu tō wau ia tō kai pihia ke tātu ke ia, ka ore mā ia ka hae ke heke maua. E taha kaipihia ke tātu ke heloto ka ina. Kai tunga ina tala teo monuina ma tūru he lahe langa tai mai he te mga whawa I Samoa. He te puhala tuwhanga kaipihia ka ha. Ai kai motu ha tau a ka ha kai kai tau kai whare ko loa mai tau. Koe tau pōtu
Kwe rongalahi toko roa hawa whakawhanu tu mou.

0: Bây giờ lâu tuổi cái là tầm một bao tuổi thì nó phải như vậy. Còn nó tiêu hà của nó nó hệ tầm một bây giờ hệ tu hệ ao người tu phục kia, à là phải ao người phục kia, người tu phải ao người tu phục kia cái tầm mà hồi á, chứ mình nó tiêu hà cái phải ao người này phải phải có giáo của Viviani, mà tu là học phục kia hà người hùa cái hệ ao người tu phục kia. Pia fuki ga miskulen kuito kuito fea ngai hai ha mo tu he fra ko mo heoni ko lo seta bua ta lo set i ro me na ha ko ka fra ko be he to fea ngai ro ro he ma ro ha lo tu he to se to fra ko ngai ka lata mo mo tu to fa no ha ye fuki to ro nga fuki to fea ngai ta ni fuki ki to mang ha le ya ko fiki suni men e reo ke mo i ro ngai mue fiki soni ki ta faya ga yue ya ya ta ta ngata ya lufi ku na mata kai na nga fuka ya mo wiliko ko ta ni he halang ha ye fu faya nga to ro nga pihan fa nga hu ai he ang ai tu fuki ha ka to faya nga ya ha ni ni ni mana tu o to faya nga ya tu ngi ta la atio si ha ha ye fu ki mu ya ta ha pa to pa to ha ha fi ko ta ma faya nga fa ko ya de mu ya but you how you have said here for haar of haar vraag van jou hier te voor voor jou ik voel hier voor haar nee van begin hij hij eet om dat pot voor jou gaan die toast te vraag van ke laat hem met jou ke laat hem met jou van lo zie je dat je dat kwijt het mijn halen ja hij laat van jou ga je met de lave hij laat van jou ga je lo zo ga je al van kwijt he to fando ye no maya was said it am go tonga ke me ha nga ya lufi tufkia pia fo ki ki ki tua pa ma kefu to fando o mai hui ke tuf se ko ka ha ka hiri mo ya nga na fa ma ha ne lo to go ha ke hala fu no kula o ha ke mo ya lo to go ha ke o ka ya fa ko ke se ko ka ka ma ta fi ta lo ta mo si ya he ho ko mai ke fu no a nga ka ke me na o hui he te mga hala ia. O hui e te whanau. Mai he taha whahe. Mai he taha whahe keo mai ke heaonga. La tahani ke heaonga koe tufukia. Haka mna tōru ni aonga ni we he mga hala ia. Ko tufukia. A tua sea. Mo kofi kofi. Ko te waonga ni ia. To whakamuia e mui e te waonga whakamuia e he wahani. Ka koe te mutapatu aonga ni ia ni whakakoe e te whanau. O lo tūru ka mwe ne tata atu ki i hā kupu o atu lo tūru ki. Si haia i fuki ni furu whānau wa sere wa ea ne o atu ki i tua sea. Si pihia fuki ni ki he maanga ko ko ma kefu tuapa. Ka tako ronga lahi fuki te whānau mai he te whāhia ni mai ke hea ongi tufukia. Manila te wa matakai mena no mai a lo tūru ke hea ongi tufukia wa haia. Koe kaina ha mautoru lahi e te whakakoang. Te tuku mahi te mamatua. Mwe tunga ni ke haa mwe haa taki tu mau bebe he. O me manatu koe oa mautoru he tau aonga ke whakaako ke whainga hua ka maua ka la lahi. Si i loe mautoru na hai ai ne mga aho ke oa he tau aonga. Si whakamarolo ke whakaako. Lahi e marolo he tau mamatua ke whakamafana ke whakaako o ke whakaako. Si lahi fo ke langa matai he tau kese ha maua mu varu, ke langa matai fo ke maua ka haa ke, ke tau whakaako anga. Koe tau pārangi ni ka haa fo ke ne whakamata patu hai ai e whao he whahi he tau whaiaonga ni whakaako tau tamala lahi, si hai ai fuki to whanau e te whaiaonga ni whakaako ke he whaia to whaiaonga pārangi ni whakaako ke whahe mo e te whanau i kiki. Si whamaha ni fuki a o rangi veliko, si sta haku, ko ia koe taha whaiaonga ni langmatai ni ngahua whalataha me te whaiaonga ni ngahua ke whahe to whanau i kiki. Ko rau tūru ia hai ai mwe e te whaiaonga ni whakaako ke whahe tunga ko tonga kiro nga hua ia me whalu papa lungi ka hane whakaako ke te whanau he sinia ke te whanau he wahanga lalahi ka te whanau he kamata he o whakaakoanga hai ai tau fayang of fine po wakini ke frako to tam wang hage frako to fayang ni we ke frako to buhala ke frako ke to fanu si level he nga hua he ta ke se ha ko me long to fine pa long ye ne fa wang hage nga hua ki ni we ke o hage to wa ki tu to mo ye ko fayang ati ha e for manga for ke to nga li long a halavai matalave ya si fa mahani ka halo tulu ke o tu mo ke hi hi ke to aonga to nga hu halo tulu ye to te tagi pesa lo tulu ke ke teachers training college I hala mahanga si wa tu mo ya ha mai mai nei ya ai ti le ba ga atu ki tu ha de mong ho ya ha ko fa ga ko te do fa ya ga ni we training ni we ke fa ga ko ha to fa no ni we si on no ka hage to ma tu ai to ra he im ta ki la hi to nga hu halo tu ru fe ta usi ke lang ma tai ke to ke fa ga ko to fa no si mi to u fa ya ang ke to wa ma fu ki ha ko ha ha ye yo ko ya ta he a ho he imagina fa ma ha ni ka hage to ro si ki to mo ye ro ha ke ki hal ma ha ga ya to ro ma yo si mo ye ha to fa ya ang a ho to fa ya ang ta ha do mo he imagina ke frako e to puhana frako ke frako ke to fano do va hera kiki mi to fawa la lahi ni frako to fano la lahi ke frako e to puhana ke frako ke to fano la lahi su ke to nga hua rangi vili ko ia mi to fine pa mi fine pa lungi ni nga hua ke fai he junior ke frako e to fiaonga ke to puhana frako ke frako ki e to fano si pia fuki ka to nga kilo mua e fawa fiaonga ni nga hua ke fa hi fuki ia ke fraka to fa yang ha ye ta nga fuki ko accelerate class ko ya nga ia na ta ha pa wa ki ni fa yang pa lo ngi ka hau ke fraka va ha nga ia si ha ha ye ni to ta ma ko fi fi ri ma to ao nga mai e to mang ke o mai ken ka no fi lo fi ke to mang fa o ha lo tu ke o tu ke ha nga ia I ha la mahanga ko ya ngai ne to se he funu ana ne to ka ya e tapu ha mala mahid e ke sala he ha ya to se ne mo mo e ne mo fana nga ka ha mo fra ko ye to fana he e ke sala si man lo te o ma ha le ya fukin ne ta ha mo to ru ne ha no fu mo to ru ya lufi ha mo to ra ta ma ko si moe ikiwa le mele hi hana hau ke nofo ke lofi ka ke fai matu takianga fuki nia ia mga yang tuko aleki ke prata hana le hi fuki hana hau ke kaina matu me nofo ia hae vaha fuata hana ke kaina mu mautoro si fano na ia ki tonga hua hana hau fano ki liu ki tonga matua liu mai ke tunga pehe ka kwa mta patu ia kaha ke umai fakape me ke lofi kai le bala he lofa si moi un da te ia lufi ke fano ha kum la ha ia ipo ka alanga baru accelerative class of ke ia ha te mo ta ha ia fuki ni ni wa ta le tul ga ha ia su ke fa ia nga pala ngi ni fa fa ka ia ha ia de mo ia ga ha ko le ni ka fa ka ko ha pala ngi ga ha ko to fa ia nga fa ka ko he mo to ni we si wa fra ko di ka mo ye ke fra ko to fa no ke mo pa ke fra ko to fra ko anga pa leng si tu nga ya ha bong fra mo ye ko pe he di ha e ke tu nga he mo ke mo tu ni fra ko wa nga ho he mo tu ka ki si ko ka he mo ye ko le di ka ha fu ki he mo ha le ya ke fra ko to ta ma ka ke mo pa leng ke fai fai fra vera ka ha ke ka mata ka lu tu wi to fando aga pe ya to ha e fra ko ni wa ho ni we e mai ka mata me ka mata ang ai ti fi ka ho pa la ni ka mo ye do mo ye ala fai wala pa la ni ka wa ho ko ke to fando ni we ke fra ko ka ha ha mo lai fra ko ka ka me la ye ni mit ki ai ha ye do fa ya nga pa la ni ka mata fra ko ha do fando ki ki lai lai ha kalo tur e wa fa ko he makha ka fu fa no ka hai ma fisi ke mo e lo to mata la ke si lo fo ka tur he ka ho ha ka ke mo ye ka ke do a ngala ke ngala lai ke mo ho pa la ni kan va va ko ni ka ga lo ni ko fe ang ko fe ang ni we ni ga va ko lo tu kai do mo ya ga ha ko lo hi fo ki do fa e do fa ko ang fa pele ta ni ke la ma ta ya ki do va no o mai mo ya ga ke mo tu ko ni se la ni wa ko e ko e ga ko ko fe me le lo ati ga ha ye mo ya a ka pe he ke ma ki ni se la se la fe va la ni we ga a va la pa la ni ni lo Linga leva la hika hapa la teo to mai ka lutu ka hake fei fei lang matai ka hake lata mo lutu. Hake mele ine mitake ei e mi ma fisi fuki ni ka lutu ka hake fuki hana ki sea koe ka maama mitake koe mga hau hau he motu ma fisi la hia koe ke ke whakaholo tuki mua e do whakakoang hau mua e rota matala hau ka mga hau ka whakaonga koe mga hau palangi. Kai mesti koi nak kualata koi kah kei luar mui emang hau mui hau hemut so emang hau tu mui kah kai mita kei tu mui lang matai kah hai itu puhal frak itu methods faham fahy logik faham fahy logik kei frak kei itu fandau niwi kah mata ngai kah frak kei itu fandau itu kupu paling kai kei kono ada tur kei he foru mama tua ia tau tolu. Oi whakak pehe a tau raha moia, whakak oi mai whee tau whakak rahau peletani a fua kū. A ka tōra he makaka fōi he mahau peletani a, ka whanongononga kai ka tonga kilo, ko lungi na whee tuk fōi a kāna whee na ngahua he training college, mwe whalu ni wē fōki le ngahua ai fōki. Ai, ka whakak mai whee ha fōi tau whakau pārangi, a whakau pārangi na whee a tūka na fua kō, ne mai ke whakak oi e. Yung ako para ng ito, to pa yung ato to. Kaya umay mawa may itani ha ako kaya umay he to fe kau ha umay he o kaya fe tunga we ham ni tuni umay he o kaya tempori ham ni tuni kaya matapatu he umay ang ha mawa he mutuni ko ni silan so kaya malam ko yun ho ho ko may hindi ko pa ano ano di ha mo kisikise Wala ta ni ka hake no nofe mutu ni ke toka ito whanau ke watu ki to whakakoanga. Ni ka hohoko mai ki ki lusila. Sakam langa hua leo leo ka haia kai leo leo leo tonga ia muia ka ha e dhani hako. Langa hua whanau ka ha awa ia ngai a fuki. Seo mai ni ka ha maua mai to whanau. Sino nofo hifo ni ka hake he mutu ni. Sikwa no nofo ni ka ha sino nofo. So I think you see a hack in your hack in your way for a lot of you. Well, you got to know now. Well, how do you hang on off your name? Well, no, no, forget to find a quang or more to find no. So you see the two when you have what you know to tell her to 80 hang out to get go in your way. Her old default when I go start here. Palana, do I find a more hack at that? That do I find it? I don't know about two. I all got a time where I find it. Mo moya mo ga hepelet mo section e moya so ga fare mua e le tu history ti ga to e na e fi fare e fi me la us ga do va o sa ko tu ako he le moya fi mo ya mo wala mo section ga moya da mai na mo va fare ta he end of the motorway e bo do way ke to le kifi he do ka via e to ho mai ni ga moya fare moya he mo wa e ri mo ni ta mai ni ha fa tu Ratua ya ra mo ya fare si dau se mawa o mawa se mo ya si shift in mai mo ya mawa mai pakalene ko ya la mo wi mo ki kain a ko fra nga mo hila he fare e ta te fare ko hila e to ho to ha ke ta fare ko e fa no bi ha la fo ko mo ya fa ta ta fa hanga bi ha to fare ta kai bo ka mo ra ro vita he mo Aku hau ni yang hai turaki mau ni hakai mai yang turaki. Aku hau ni kah turaki hakai ni pe. Jika fakak kau tu kau hefu ni kah hakai mana je. Nenek hokok mai turaki kah. Aku hanga kah hakai pe. Hanga gimu aku hanga efali. Jika mana yang tu pe hi efali. Kau bosu rum ni kah fahiko. Kau front door ni kah kau tu itu. Ayah. Si pe hi kah Ya bau alor di tempat moyang hake lor di mau bawa bawa tak kain lagi lata me to fan lo bau. No fokus mutu ni, dah fan lo no hatu singa hua. kai mo ia mana to ko lau ka te fa no hage fa ha ko ia ngi ni si ko me nei ha ni apply ke ke di na ta ke ko ka ma ta te mo ia ke u te to fa ke fa ke train it do e te fa nga mai he to mut ke fa ha ko ni ha ka ma te ha ke to ro nga fu ke do ai lun si ko me nei mo ia ko fa ko te ka mo ia to fo fa nga tung te fa nga ange di ka ha te fa nga tu ai mai te fa nga mai he mutu ke you can retrain in ne ke puhala fra ko ni sila ke mai ke lo tul ke ke moto fayanga si mita gra e mafisi ha ko na tahani ke haito ka wa do ke ke ke teacher training it's very much like a refresher ka course wa to ne mo ya tahito si o si ne mo si o ka o mo ya ko ke to waanga mita gra he ha ngo o mo ya ke to waanga mo ya ke fra ko to tam ka ha ye ni dong ke mo ngo ni Ni ose fra kwang ha ko na fano he mo aho ni de ala fa isa fini cross. Fa wate to tam ha ko de mo ye ki ke ha ko na I Robertson Road. Ni wate ge ya lo to ke ha ngi he de mo ye. Si la ta mo ye mo ye ta ke ha nga na. So do ha nga na ko do open space school. Ai ko do ha nga fa ye to classroom. I feel we share the open plan. You call it an open plan classroom. So we open plan here. Ha, eh, hanga me fahi. Tama hanga me poki ke fahi ko fahi fahi. Si tungay ni kisya ko eh matakaw ya. Haya matakaw matulog niyo fahako. Kaya palayo kaham niya kisaf and cross. Mga ni kamatay kita ke mga ni kamatay ke form a board of trustees. Kaya lahat may ang ay. How we go Robinson Road, put fun for your way and light it into the as a board of trustees for how I apply we for your fun and we are quite train for young, or some way for a train for young and we are more a qualification in her new seller. How then we are that down and hack and took the put trustees do it for you now. I go muka muka how to help Simo in a hook. Ai rau ka hae mui he he tangata niwi. He ai kisi eo ka hae uka. He maka whao hako ka ha. E mitake ha he whai lang matai mai he wharu mata. Nito hako ki tiki seang ka lang matai mai ni ka hae wharu tau matakai nanga hatau toru. Ke ke tau matakai nanga fuu e ka tunga o mai fuu. Mitake whaki ngai ta mga whawa Samoa whaki ka hama toru. Lang matai, fau mai ka hake filibia. Me pa, la ki se ka ido matai nanga ni we to tu. To la he mita ki ka he mai ke ki filibia lang matai, ya mai da mai da makai. Kai ai mo ka he ai ki se ka he e mas mas ke le ka he he e no no. La he mga fa mo to ko fra ko tunga fra ko to fra ko nga. Samoa kai taha ki se kai haiai e to whakakawa ka mitaki. Ai haiai to mena ke kwa late ke lang matai e ka koe, haiai to mena kwa ai late ya koe. Hako ha haiai e whuru anga sa amua ne ai late ka hamu mutaua. Si koe whakakawa mautoro ke whakakawa ne mautoro ke he puhala sa amua ha mautoro ka ina. Kai taha mena haiai e to hata ki anga mitaki. Ke lang matai ki haia e tau wharu wala whaka Samoa nei ai whakaonga ka haa he tau mamatua ke ka ina ka haia e tau whakakoanga kwa mitaki ko tau whakakoanga ia ni mai longa tau mamatua kwa lata ke whakakoa ka mautou le tau whanau si lahi e tau puhala pihia ha mautou ka wala niwe wala Samoa tau wala ni mitaki tau mi whakakoanga ku mitaki ko tau whakakoanga ia ka Frang het mama tua het mama hali ha mo tulu akain si frang au ni ha mo ya mo tulu sa mo ni we pe ha ka dala ho wang ko ka e ke ko tau ko ni we ma tala he tau ha ko ni we si tau se tau we tau mena ko la ta ke to fahi Faka ni wē fōki ka hā. He lang matai ke tō mina pia. La he lang matai ka hā ke tō to fa koanga mo fa do mena pihia kai pehe ha ko dal ho wala ta ni ha ye to turu ke fa tu mo e e do ho mi ta ke lang ma ta ya ki ni ka ha do ta ta do turu he mo tu mo fa a ko fo ke do fa no ha do turu ki ro lo turu ko lo turu ki do ta nga ta ni we lo tu mo do ta nga ta ha fa ki he ha fa ki ko kai mi ta ke ke ma me lo turu ha e a lo tu si lo e lo tu e a hua fa ma lo ro ke ta ma ta me le fa hi kai ke ko ke ta fi ko ke la ta me ma fa ke fa hi e lang ma toi ta na me le ha ko fa ma fa le do mo ke do fa no ke ke fa ma lo ro ke fa ha ko fa pe he o ke do ta ma ha ko ko ta nga ta ni he fai mana nei loa, mui mou e ngahua mitoki. Ke lata mi mga whawa. Si fia fia au kaha ki te whanau, tūtū mitoki tau tāma ki te whahe ngahua alo tūru ni whakawhi kau ki ai, ni ngahua alo tūru ki ai. So ke tahana mena ia kaha ni hako ni sikisi ki ai, e mitoki kaha e nofo hatauwa. Ko e nofo hatauwa ke lata mi te whakako anga fuke tau tāma ki he mutu nei, asi no nofo ai. Siki mitaki fuke ka kisia e te whakahiku anga e te whanau, koe whakahiku mitoki. Si taha mena ia hako ne fia fia e ke te whanau, hako pihi alo tulu. Mito tama e mu nika hako tu tupu mai alo tulu fuki. Hai ai nika hama tu take maroro ka ha ke te whakako anga. Ke whakako ka ha. Ke rata ni mito maka hala halo tulu. Koe hata ua noa nika hako e langamatai atu ke alo tulu, ke whakatu mau e maroro ke whakako.
1: Hi, Matoku Singer. Pena falu ta mana tu mai he matua ko sifa ta tanga wai tau ko ia taha ne kua kau whala taha I ke he taha matanga hua ia ke matua mokoina ne kua tau se he mtakau takatakai moana. Koe mga aho nei mea tuta ki ata ta tūla tau whakaroanga ke he taha leo lo longo mai amuna ki atu fuki ke he matahala hong maua to liu whakatoka atu e he ta tūla tau valatala tutupu kakwe hanei leo longo mai a veta salatielu whakaalofa.

gitu ku atu te fola fola hetu hetu tolo pun pui nei to ka o sero longo nei foki ku mai te tolo ki o atu ki fola vea ki he taha hata tolo ata ki taki ko fama vliamu ko ia ko mai ki ki hau ki fratu tala ko hi ngua e to plans hana ke lata mui hana in future si o te tolo foki ki fola nongo mai ki ia mo e hana foki a taunga hua ni tuku mai ki hata tolu a leo taungo nei koe PMN ni we falafala hi atke mu tolu ke pungi pungi nei

0: I hau wa ile lua tau sanga tau wai. Na wha ariel fai lau tusi ono tanga ruenga o nuu ale atu kuki a papa Emile Kairua. O se mta ati e ilonga le nei, ili tala wha sol pito ta inga wha leanga nuu I te tonu o le Pasifika. Ma le tala wha ai u, wa tofi a neile a li o Andre Vanda Walt sa avia mumum hai komisina o New Zealand Kiribati. E fai ma komisina fo o New Zealand mo toke lau e sui tu langa ya Don Higgins. Sa unol ministar wa I fafure a fionga ba wasamana ya Winston Peters o le afea ngai Andre Vanderwalt ma le faa soso ino fso sani New Zealand mo atu ina e toke lau ta penanga mo a fianga sui sui ya I ole tau o le vaia o au nanga lau tele le lango lango mo a onga ma le soifu malo loina ma fe malanga inga. Lo faa ngā solo pia li taiminei ngā ruenga, te iyo li faa ingo li tausanga, wa ausia le iwa sulpasene o le malo sianga faa fawina po le renewable energy I toke lau. Samoa, telefona o le neyaso, ya langi maina lau tampua inga, I inga pula I Maria Makele tatuu, so I fua.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.